yese cho ko nga zo lo jo ri de nga chi ju na ka ji ko ri ko ge je bu chi ge tong xi nga ba hong ki ko yo nga chi cho

0: La hala suba na ba chuba ta ka tuka tele ka ta ka Tibi na ma na ka jinda ka suka na ba sa sala ka tu suka na ba sa ngasi ka La hala suba na ba chuba ta ka tuka tele ka ta ka tele Yang un tata ka na ka pewa ka shua jemba a tseta ka suna ba pewa ka na ba ta de wana Zha Xi Xiong
1: Gye se mo sang, ge ji qi

0: chichi tsengel chashani genyong ki nyanzu pesami ne. Tak nashingi nga tsui ki pimi lhenzo ki uyu nichi ki tinte sichi tsengel manguchi ranyo yu. Ta tetsu radio tsamba ngari susu sim nal kandesiwa tati ngari michi chugu ki kalay kyonyo mayimba. Anzu nyamle khan di nalo ki aja kona tsu chatsang kore chumbu zhere je ta nambi pangdian na shingi kulay kyonyo ki dripchi pesami. Mandarinne de Shanghai gura bende shibuji bisungo
1: kutu tsubimba
0: Shanghai jugo gura ngakila tsubimba go tesa shimbali ta mishi tsebo
1: mu jita jen yak shijibi tami bisan siju yak je in nanga to zai yak je gan yin jin de kaba de lo le na ne chong zu da de mi se yak bi
2: zhe di ji ban de wen ne cha

0: chide, tuengi chibu tsubata. Nukyu zangma gyunche mibar chirtung chesin. Gensam juwe lokdar dinne, nukyu zangma nyamju tuba chichedi. Tani ki mikzi, tuengi tukyu ramdi chegyu. Tengzin benjo kipkonsu, chumze yurtu sawa topgyubadi. Nidong kami nishu zangma lu, tengzin losi shibi, chashi dinpyo ngang tuengi chungwata. Chongke tan chongsipki chindung chaya, gyuntu ngang tuku changtu chinba. Chengzin si tuen ki bui tse tordong ta pian zhe qie ru qinba. Gui di dong zhui tang gen zam zhu we cha to cong tuen gong ngur pe ge qinba. Chong sip tar ge ta qi zhu cong tuen shin bo le ram di to ba jie shi.
1: Char ji sun zhuri na cho ge sar sang we tu zin di ra. Nyam zhi ge zo ge ge yi ni mu gup ju tuen ba ta. Nye dong yi zhe zhu lu ge ji ge yi ni mu char jin shin guo cu ba shi. Zamni gigab kaagi jawa nirishi mandebara chisab dun jowe turebgi gyamchung uwo. Sibay minjewa yudu jikdu chene, penzu nyamji yungu yu. Sido ta nyamji tubi jibi rinne tungung si miwe ne, geyi gin zamni le longa ngadong gi wadong barwe zhonghwa yi sibay gi lu yu chumze ngunbin gintukur xin yu. Nyamji ye cho lopsu cendri rinne zangzu su gyundu zhonggui xiongzab chemo we cene tobi tumi yangxin yu ki. Nyedon chu loro nyamche ge zo gi ge yi nimu denki che yu kyabza chi xin. Kang ti mi yu ni xiong chu gi ge yi ri ka chuk zhan nyam nga gui chu chi bar gundi dang di. Ge ri mangbo nyam du ne bin zamli la. Ti wei ton nyam ta dunke gi beri gi le di si jun chi yin pa xin. Ge yi nimu zamli la zhong gui yi gi tong du ju ba ma si. Zhong hua yi su yu ri ni la ya jim dun chi bi kar di si kwa dun chi ni. Namo yu zhu gun gi zhong hua yi si bi gi kien chu sab jin yang bi ni ti nyam du cor tu pa chi yu. Zamli la dam ju cha dab jikra min bi ge yi ri ni gi nama reng xin la zin jo gi. Ge yi min zhi wara dam ju gi wan zhan zhan nyam nga to pa chi gui si sum pa xin. Nyam zhe ye cho lop su cindri rin ne zeng zu gi gi ji le di ti to, zhong gui lo zhe nama xi bie gi yun kham su nyam zhe ding sep chung ne. Mi ri gi le wang ji tun cho bu du bin du xi gi rin tang gi, neng ni sun nyam tu bu zhe xie ge ba di. Gi gup ka gi pi ge gi he ba ta, xi bie gi nama reng xin la da da yang da zin ba ta. Gi gup ka ne pi ge gin zhu lam ta, rin tang gin du xi rang din dam ge che ba la zin jiu che ba. Dunke ta, penzu jie xie rin zinbi meng xie to, gie gup ka xie nyam ne ta, nyam le nyam ye gi pie ye gi tab lam cui xip chi guan. Lo ma zhin, nyam zhe ye zo lop su cendri rin ne zeng zu su yun du zhong gui tu mi cao bie. Nyam zhe ye zo gi gie yi ni mu ta, xie bie ling mu gi gie ji ni mu, gie ji pa ge ni mu so tu zi kie jin di ni, rik xiong zhong lin ta, yik su ta rin mu jim dun, cha zhe ngom dun, chi bi lok dip so rin ni gi chi gu nama bie wo ta. Chego teta yu gigab kaagi xiong cem ne, lopsu cendri di ne zeng zu jigabu ne, zhonghua yi piu zhong gi sui yun rin ne nyong rui tupdi, xiar jo xiebe gi tuimu ma yinbi kye ju kang li ngunbar chi yu. Yang xin yu gi, gie ji ri gie yi kye bi dangwa ti ni, xie ji cam ze gya yi dangwa yin la. Zhonggui mi ma ne, zem li kor yu chadab xido cha ji, zhe sam nur sin che bi yang yinbi. Ti, xiebe min zhuwa pin zu bi li tang lop zhong che bara gundi tip xin yu. Geyi ji kongdu chui bara geyi ti samlui kirzu ta, rinne sui yun le xieto tiwe dingsab chi guibie, ti tunba yung tab ta, mi tunba sorjo la cha jin jun yu. Pianzun ji tu gi, lak ji xin bingun ni, geyi gi zhonghua yi xiebe ti, xiebe xian da nyamdu, tiwe zhan nyam gi meng xi to, geji xue li chi di, tiwe gyun lun bar chi gu yu. Tun yi ti to ni chu na, xiebe bie li ta pianzun ji xin zin bara, geyi nin de gyur kye jin top yu chi ta. Kongi ngar ne tabara, ge yi ni chang shu shur ge cun da xi yin ma yin. Ti ni mi zhi gi xie zhi tan, zi dung pin zun zhi tu ji bi chu yi din bi zhi sam xi dan zha wara. Mi zhi gi tu mu gi za ji xu xia xi xin. Ge yi gi tun yu xin bu xu gin de din ni, ge yi di ni zem lin zhi tu ji bi ni xu xi du kyur di. Mi ti wei ma wa, pin zun sem de ni nian ba ta, pin zun sam xi tu ba qi yu. Geyi ni mui se tuin chepa ni geyi tan jiwi puksam gi lambu zan ma yin para. Zem lin si di nyam ne ta, mi ri gin zhong gyur chidara che di nyam du du bi, zidun din bin zhong ri tiwe gyan yin si song du.
0: Nyechar yiren Islam sarji suma ru ka ki, choma mokji shunbe, yiren ki hormu tsu tsuku le cun zin tajik du che gyu ngun gyur chung yu ba ma si. Panchu chung chi bie chu sin le zho gyu chung ngun jie gu bie lang cha dun yu ji xie ba ta. Kong ki hormu tsu tsuku ki

0: la hala se ba che ba na ma se ru ga za na nga na ma ka sa da ka di ne ga ban za ga ja yi sa ku sha ka she ba ka yu lu ba cha ba te ben ji ga ji shu ga she ba ka tu zu chi ma se du ngam chi si yu la ka la ge ru mu chi la shu ju ti ling bu ma chi di ran ge tu ma ru zen zu sam ni jang sin du ba cha de bu sa da ge bu shu pa ru zao zhun be ge long shu ten shu le mang cao
1: lai

0: Ima, xin lu sa fe tong gen di, kir yan ta ki le ta, chi min cha, chin chi ma ki, tan da kao nu shu, nye min bu chung ta la si ro na, si xin tu we, yam chi ye bu ya, ta cha le do ta la bu si su, yam chi ka xin, chu ar za men zi, zi we chung bu, xe min zi dong gi, nyam du chi ro se xin yu du chen,
1: 훈장

ese khong kitab le ta thong me ba che na ge si ge se na ni nyam do chu chi la sem ba na tin den ko se shok su chu gi ri ha le ko se shok su ta chi cha ji pe ko wo gok tu ge se cho wa dong a mi ti su yang ta thong da le me ba che na ta ge se nyu tu je chu mi tu na ge si mi wang ge be ne chi ta ken ji be sa gu re ti le ra nyu tu pu chan du ge se chu mi du sta ga si shu

ni, ang tungo lang na tinakatay, kasi tisyo mami yan yan lepso na na, ang tungo pesa bin.

0: rungan kongpe zhuye la yin ne gui di dong tu gyu shi. Ta di ne lan jie la ya se zhi shue zhi la ya ke long de gyu shu ruba. Bi na cha xia bi yin ta ta ding gyu shu che be zhi ya gi rik cuo di yin chi si zhong gi rik di ri ruba. Ta xu zhang ti lak zhe gi ji zao wai chu ni ri di kan zhi ji na. Ti ji ngu zhu shu bi yin ta di yang gyu cuo ba yong gi nang lo ne lik dim chi ya ruba. Ta di yang kong du shu ba nang xin zhi zhi ya chi la nye bai nang lo ne ani gi za gyok bu yong ge da. Xia gyok bu gi bai tu bi ya da. Tine nipu tige ngungwa yagwa tuge da. Ani jik sobe gin nipu yagwa yoba. Tinje gi tine mabi tonsu so durub cheche. Ani peke sorjo cheche cendri lakze la ya tenje. Tri kogwe nang lo la ya zhumdu juu che. Ani rengxin gi ge che. Ca ge yungu yore. O tinje gi lakze jire. Ta tetebu lakze di yinba yina. Sa du ting la ya laklin da du. Ani kuna zo lakze shimju chokwa di yinba yine le. Gaga minyuwa chi che yore. Ta lakze tinje ji pechu cheba di yinba yina. Tungar ta sadyo tingla ya, ni jiya diga la ya, rwa piwu tse ya ge gyaja digi na hajan ki maburi duwa, tiyan gyaja nishu tsamla min duwa. Tegang la ya, piuli ki sungyu, rwa jiya ki sungyu, tinze jung gyumbu yu ba. Tegang la ya, ji tetebi piuli ki tine jiya ki ta gyu diga jikpa kyabki dhru ya ge tuju digi na gorubu yinba. Diga ya ge ne tuju diga ya na legwa ra se topje. Ta shigyun rengxin ki rwa, gya chenbu yu ba, tine piuli ki jiya ki rikyu. Saba tinte tuanje, zawai rengxin kone, tine lo juyin nang lo la ya da zhi zhi kia zhi ruba, rengxin ki zhi ca jie che go chungba yin na lo juba tuwa li tu zamba suku yu jizai di gya zhi gye zima a cha kia. O tinte ki nizu yin ne le, zawai ne tak ju tu biya, tinte ki sanja mangbo chi do su yu yin. Ta xiu zang lenge, senpa po mangbo chi ki zhi yu ki nizu tinte chi ko zang da, lenge ki tu ki nang lo la ya a zi ta, tinte ki zhi gyu tinte tuanba yin na di xia di ya zhi lu ki bu yu na ruba. Tile tuanba ta tuanze mangbo yu ruba, zhi ya ki suku yu ten la. Ta di ye yin na zang ma yu na si ya ruba. Tinte ki peche tok jari yu do ka bu shi. Ta yin le, di ye yin na lenge ki tu zhe nam me gu ba chi re su ya yi. Ti kari re shu bu yin na, men suku nang lo la ya, ani piuli ki rikyu dike, ani dimji che che, lakze la ya, tenche peke tabsha che, ti rengxin ki ma ge che, ani ge ca pa di rwa, ta namgyu yin na ge ca che, suku chunju le mewa yin na tari che zam che, che zam di yuwe gang la ya, ani ca ki yongwa gyurim ti, ta gyobu che. O tenche ki ji, chunyi da tunpa rwa, rengxin ki rengxun ki chunyi da tunpa ya, tene sobe che tabche res shue yi, shu zang, ta tenche ki, ani, rengxin ki sobe che tabla ya, tenpa ya, ani, sokja tenche yindu zamba, sha tenzo zi yu ki sha ta jik siya, tenche mendo kong ya ki jik, tokja mangpo yu to kapu zi, te te la ya lengye, tukje ma na ra as shue yi. Le zi zan ro lengye, tsam de le du, ta tenki, te tenki lingxi le zan nang lo la ya, gu di shu bie, gu shu ki, jiya da jiba yuwe nang duen te sengi lenge nyalam tu pyu simba yin nanam zuli zen jima da yang gyara che yon lenge shuden jia hong
1: mi ka ri si na lup chung ka le chi la le ga cu gyu yang ka le chi si ra yang ka ri tso wa ka si chi we mi zi ya nying gu me jing mi yu di le chou mi du si si wo shi
2: Kegi Ningi Gisela, Ker Sungeli Mayang, Gamaji Jinang, Luburu, Cha Sunga, Kotuji Yu.
1: Kira Lusik Singa, Shubi Gabli, Kiranki Gisige, Kiranki Subuji Seki, Gatta Gatta Shibusan Gunushu, Sugu Gishi.
2: Kiranki Poe Tuxela, Homi Sumne Napanemi, Yinayang, Kirane Sela Gatse Chu Sarchi, Poati, Ti Kongli, Dubka Seki, Chiru.
1: Kiranki Subuna, Chopung Tungjur, Bumcha Kaja Yoshi. Changyum Chabina, Kaja Rina, Chopung Sail Sungzam, Kaki Yu.
2: Kirami Udiri, Sone Tibar, Yap Yurchi. Kiranki Subu, Kale Chimbuki Yu.
1: Chesa, Matsu Chishi Jubje, Jungi Kitsu Sotan, Nimdo, Bezun Chabina, Yahumidu Well.
2: Miyutu, Tuani, Tuni Demasi, Gaji Dinde, Kiji Masi, Kiran Kaju, Yabdu, Nubarjila. Kiran Simku Tim. Mikchu ya wangmi tu shuruwa jiri. Tsuwe nang ga tsi ji zang yu ya, ga cho si gri gui. Mikbi yu na rinik che si yu. Yina yang pukdi ngungyur yungwa chi para, ngungu nanggu yu.
1: Kimi yu bia wangki, mi yu di li ya tuen nin di. Chokbu yu bia wangki, mi yu di li ya ziwe chu. Zitu ngawe wangki, mi yu di li ya di gi di. Nganzo sunpo ne bia wangki, mi yu di li ya tuen nin gi chu.
3: 年不云听南云扎对 APP 云听南的中央龙城年轻机构的空气年轻堂龙城里前里这卡来去让给康森对不对与对坑中来先求堂特动也用以龙城城南卡给孙女堂接令人类瑞阳瑞子所的里前在这忙过去让你接对的先求阿江讲 APP 提囊按住中央龙城年轻机构的空气推给里前要先求可是云听云南安村票价里前三段呢，为了也去让去老多卡巴站、浪口、浪内、人民大厕所、坑中头云听 A P P 普里南购物堂、云听西北建议给他这里云里真不以云听堂听你年代听的音，云听 A P P 普里南初级提新闻南建议托呢，藏语广播系成立崔西南的这，年不云听南语，安住云听南借用。

la hala se ba che ba na ma su ga za na na ma ka sa da ka di ne ga ban za ga ja yi sa ku sha ka she ba ka yu lu ba cha ba te ren ji ga ji shu ga she ba ka tu zu chi ma se du ngam chi si yu la ka la ye ru mu chi la shu ju ti ling pu ma chi di ran ge tu mo zhong zhen zu sam ni jiang xin du ba sa de bu sa da jie bu shuo ta ru zhao zhun bei ge long shu ten shu le mang cao

ma. Shin lu sak pe tong gen di. Kir yan ta ki le ta. Chi min cha. Chin chin ma ki. Ta da kang du shu. Ni me bu chu da la si ro na. Si si tu we. Ye ji ye bu ja. Ta cha le do ta la bu si su. Ye ji ka si. Chu er za me ji. Zi we chu bu. Che me zi dong gi. Nyam de che ro se si yu du che. Hun ja. Shisui mi shi, gu xie chou, na chun chung bu chi ba ka la su, gu chui chui shou wei, gu chui chi.

ki target chiwe gigab ka tang ke bar chimbo yoshi. Nubcho ki target chiwe gigab ka ni muji jin ki pege ki gurum si liya gyu yubdi sule jen tang chungir jin, xingle tingzab jin, che jin jin ji gurum si tu pege chung yubdang tante paliya pege chung ni tu yu long ni gil hak zam de yoshi. Shange ki pege ni nyamji jin ki gurum si yin gui ba takju che yubdang sule jen tang, che jin jin, chungir jin, xingle tingzab jin ji jing ma li na pege yung gui si shi zhonggu sawa wu ni chun tang, lakwa tu yor ju guo yi che chun liya ngan chu long ju cha ge tu ju na li na pege ki chong mang wu si liya nu cho ki tar ge chi we gi gup ka ki na lo gya le de bam ta na yi na long gya cha ka xie gu bi pege ki ku rim le ge yu shi zhonggu mi mang ki le kwa ju bi la li li ge wo nam liya se tun che bar ting rab jian liya zhu bi zhu lam ni ji ki mi che ti yang tak bi ka jo ni ti dung gu lhu mi che pi na le lam si ni tung ni im shi zhong gu ting rab jian ngun gyur chi ni mi ri ki lu gu to liya chung ma nyung gu pu gyur chen bu si shi mi ri ki ting rab jian ngun gyur chi rim na liya ting rab jian ngun gyur chung gu ge ke sum ju le ge mi batang mi chan tong gyur ju le yin na ge mi shi zemlin ding ki yarge yongxin bie gikeb qixu yin bie ngan ju tingzheb jie ngungur che bin na tade targe che hui gikeb yongzo ki mi zhan donbo le gyang mang hui zhongku mi ma tingzheb jie le gyu hui che tui na cui bin zang te le tun bie shu gin di na zemlin rengxin jie yin shi rangge ni zemlin ding ki ma jie rin lu ki zho lam tu gyu ba men yin par ji cho rin lu ki zho lam tu gyu ti zhuk zhun che tu bi ting rab jin ki ge ke dom den chak be tu li ya ngan chu dan ki mi ma lia gu zhi che di zhong ku ru bi we lab jin ki ji zo sa ji yi kang tie den bi lu gu ki tu ni guo gu ni den yu gu yu shi ni wei ne zhu jin ji zo zhun tu bi ge ke pu da chu ba lin gu di jiao yu ni zhu jin ji zo zhun tu ba ya chi ben ni lo ya ni ki bi te mi bi li lo ya tang bu bi te mi bi yi ma tang ten ni ngan chu dan ki mi ma tang lu gu li ya xia bi gem lin ki tam ji xi ren la mi zhan tong ju ju xi ren yu we zhong kui mi ma tu mu ki ji du yi ma shi le qin ki mi bi di ngun gu che bi na ngan chu cho yo ni ji cho shin lu ki ti re jin ki ge ke dom tian ki cho su ke ne ha zhan che we kon bu xi bu xin bu chu yu shi tu tan de ni ngo shu ji ji ki tam ji ding mu che di ge ga ding mu lin bi tu ge bi ya li bi bi lo zhe ding bu tang ga zhi ga si ki na cho yo ne jo jin ji zo jun tu ba ya ge ni ni chi gu xi shi dan ki zo jin jo ge ba cho chu lu tu xi jin ping ki su xi na wei dan zhu yan ki ran ge ki bian jo tang ji zo ki pi ge sa ba tang ge ji mi ma mang zo ki ri xia sa ba ya du ni cho yo ni jiu jin ji cu jun tu bar qi gui bi mi bin lang qi yin de dun ji jiu jin li ang le tong wei qi ji tang ngai le ge bi kuo dun yin de gui yo shi qiao yo ni jiu jin ji cu jun tu ti bian jiu bu jie tun bu ang kong tu pi wa tang mi man qi cu wei qu jie tang bu jie yong qiu li ya tuo di chung wa ge man qi jiang jie tang ji cu bian yun qi qi jin tuo di yin de wen xie song wa gin kan bian yun qi gu pu ji chan ni na le ju chu hua cho kan tie ki lem lu nga le yin na cha la zo xin nga le dian cha chu wo jie chun yu shi cho yo ni ju jin ji zo jun tu ti ji su ji ma ni ju jin yin za mi che ti wei gan ke chi wo ya ru ga wo ti ni cho yo ni ma shi ju jin ki pe ge ki chu ze du ma ta cho yo ki pe ge ki tong yong ren xin ta tuan zhu ren xin ta gyun tu ren xin du ma xin shi qiao yong ki ju zhi ni qiao nga xi ji qiao yong ni yar ge yong wei ju zhi ni ma tang ti yi ne bian jiu tang qiao xi shi ni ji cu gen kan bian yun ji ki zu zhun qiao yong ni gui di dong gui bie lang qi ni du yu shi qiao kong rong xi ki kong bie ji su lu gan ti qiao yong ni ju zhi ji zu zhun tu bie mi bin zhu ba ya xu ge yi ni ti bu yu shi qiao yong ki ju zhi ni mi ma yong zo li ya pian tou bi zhun jin yin shi ma yong ki zhun jin mi yin.

kia chawa la. Tengwe tenre si bie bie na tsuri haan te tar pyo yang. Tono tsuri tse chi kyang min bie bie nang to dre zui yu ba cha. Ji, chilo kyo ji. Lar chang nang ya ka cho di. Chin cheng ki chang. Si bie bie shi. Rube ki sim so, nye par len lo bie na kwe nang to zui yung ni ri nyam di. Chin cheng ki chang. Si tsuru len lo bie shi. Gop di chiwi. Ha ha, si gemu chenpu si ge di sa si xian du nie jiao er jue bu shi.

তিনি আমামো নিহতি সেগো হাগি হেগালো আগি আমুগি নাওয়াদি গজং হিউসজি আছুগি জুবচেনচেনলা গালা জেরুজিসিনা আছুজি জিছুনিলা জাসজি আমা জবং জওয়ানি খানি লিচু লিচু সেগো সেনলা তেদি নিমাবছু তা হেসালা জেদিংগো আমো মাইনদেনিগে নাছু সেহোহো রে সংসজি Ama rabu gali su hina hiyo, chag ni la mi da tong li, kongbo ga hila bi. Siwan ba ni za tong shabu la, gabu ngin du la. Ama rabu ki rong ga chag ni chi ni, rong ki chono la fu si nda pong ba da zhu zi zi. Chono la zi cha ji, mi ga, ayi gen chu qin, da ri ni chag nda ni la, dian jua nga rong rong chono la chi to ti, mo ma yang mo zi ya. Aze, ngoma nyanka chenpo re sego, kerema lali, chaga ni meba mahis re. Yenrenji mango le, aji amu rebong chongi kongnong dan zanyong le. Chen le ye, che chongi chaga ni gong le bisong si, jis re. Ama rebong zhoa che le, da nga sewa gongan zha baong di, nge zamu cho kaha le to ti, nge o nyu yunbi gong yin, che ge nge chongi chaga ni ri e xiong zi, Nala kazu hizu zhi. Dada gadi la rizhu niyi achu chi ni kongu nang la zang zi zhi. Ama rizhubung zhuwa chi li, chig ni gan zhang la song li, chig ni komi ga jia xiu si dhe zang hiyo la. Dering logu da siwan babi jian yi, xe la ya yi mongbo ji sen du, che yi zhi yi xiong ji zhi zi zhi. Ama ama nge san gi na ji zhi cha li yin ji, chag ni ga nyang la dian zha ji hi yong di. Ama rabung gi song li, ma hi ba la lo ma si siwa di ha yong li, di du nyang da san wu ji si di zi zhi. Nge song gi chag ndi ga, che song gi zhi chu ni nyu san zhu si go, che song la yong zin. Ni li hi li man du si go, a ji wang mo gi go da gi xa dian zha ji hi. Ama rabung gi a ji wang mo gi gi xa di go cha ji. Sian wu di mo ji zhi li, a mo ma ba ni la, so dian jia qin bo ji xiong zi zhi. Da ji ga ji si, a chu dong zhi chu ni loa chua di, ama zhong zhong la ma din li, rong gu ta ba zang hong yi li zhi. Na ji chong chong di cho wu, nga li loa ba yi sen tan ba ji jie li zhi. Nian hi a chu ji bo, nian ka hi la zi mo ji sa ji yong di, xiong ga ji ji yong li, a ru a chu. Che kera ma zi mo zi si do zi, zi zi zi. A chu gen di ji ji ca ji. Me, nga kera ma mi, nye son ama nye ni gi, gari ga gu zi si zi, hi zi zi. Hiang ge gen, zhang chi ten jua gu, sen no le. Ga di che ga ama, a heng zhong gi, lu de zhu bu ji me na, di ri nye chi. A chu gi sen le, di ri na ji zhu bu ni, hiang ke le, ma che bi ga ngu ba di me san li. Xiong ge le kaya ma hi ba wu tian ji yi ama rigong cong le jiu ni song zi zhi. Zhi chu ni yi kong fu nong le ge da yao bo ji xie di ama nang yong ji di gu di zi zhi. Du gang yi na bi xiong ge da da zhong ma gu ni qi yong ge ama rigong dong mo tu li. Ha ha, da di rin sa ga yao de zi se yo de chong tian ji yi ama rigong cong li cha song ga le a chu jiu li. A xiang ge lang, zi xia gu ru, ama zhibu ma za ru, nye cong le da li ge geng xia yue zi, ye zi zhi. Ga di le zhi chu ni ge gong, a ji a mu chi ni zi hong zi zhi. A ji a mu ge, zhong ma ga wi ge nang ji ji dian gu. A xiang ge lang, gong ba ma cong, ama zhibu di nye cong ge da li ge geng xia yin li. Le ru ji zi, zi gu de, ama zhibu chi tian zi zhi. A xiang ge yong, ta me ni, Lo mo nyang ka mi nga, di mo di xe gu ni le cha ji, xe mi li li nga, zhi jia de bo song zi zhi. A chu gi, zhi chu ni gi luan di, jian zha ge zi, ama ni le zhi. A ji a mo dong, ama zhi bu ni gi wong, zhe ge cho le, de bi ge te bong di zhi yi, ga wi ge nzang dong di, xiang zi zhi. Hi ge ga cha, nzang bi ge le lan yu, qiong cong ni nyang bu, teng ba, jie song zi zhi.
我呀南球这不错点点点点给中呢这些天给谁呢我去个阿梦东日本给点到黑的日东部阿初东日出错逐步日里点点阿梦东日本阿玛尼翁逐步日为个当季节人个来马就谁呢阿梦东日本尼苏桥人们找你日日的空尼罢了等到逐步阳梦桥特点节日谁呢偏侧了老桑弄到黑里逐步季就送去人个阿个中的年差劲阿荣了从弄点炸鸡熊点点逐步穷穷作用中的年差劲切磋了从弄干炸鸡熊切这个三弄了上了鸡冬油阿这个点点黑了通通鸡年也笨拙

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubi chichuyi, muchi yinzi lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhuyuani, ngenji dende, yangzhen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

yel jaran ti shado ki dini kanje amdo de lego na sa lu je ta su hin jo bu ji de ba ta dini su ta kure kadul shimin lue de to de cha ge man dan gen ge ta mi ma ku shi de lin ni dun bo yin ya den zha ran se ge le me ba ta kure to ra je mi ni kanje ti ge ta mi ma ku shi de ta ne ne ge ba se ti ni yam shi ji ne bi gun ta kure dun bo to shi jun ba ji ne ni wo den de su de ji je je wo de ji tam su be ta wo to su ja su ta ti ni ta mi a su su ta ti ting shu bin ji bi shu lu ji si ju de tuen ti che dong ge tuen ji tuen ge lo be gun ge ji ko ye si ju de tuen ni ta tuen ji tuen ge lo son da a zun do ba la ge ji tam be lo ta ta si ju de mu ta du ti ngo do ko ra ko ni che ta ta a zun de ji dong de ji sa hin cha xian da de ten ge se ge me de ka ji ne tuen do ti tu ye kon ji ra che a zun de ji pu ti ngo do ko ra ko ni che ta ta ta ti ni ni ta ge ji ko ye si ju de tuen ni la tani kuri tangne jen kuri maa seshe naye nali panje penjo kumbe tongaye thwal sijul hu te tamam timlu thwal mea se che jami kamyo kor shibish kyaan sukumne panje ting shio bingi ting lo kyaan gyundo mea se ting uodus kare che che tingde tuyane ala tangur rumbe la ta tenri raan nindra saanye chukup ta kutu shun gyoji kuyi siju di gyundo mea che tenri raan tuyara saanye chukup ta Jirimi setting the club chanty. Tai wotus carriage, then Kenya lami, Angagi, Chile, Jenny, Tonle, Jenny, Gunji, Telta, and yet not a doji de mero, Jundo Chimbun, Soso Sumi, Angagi told Siju Tenje. That in me, Soso Suti Genella, and yet